E mihi ana ki te iwi taketake. Nā kaitiaki o te whenua moemoea ara ko te pāpaka nui a Māui. Nā pā kaiahi o te ahika e pupiri tonu nei te mauri o te whenua. Ka mihi ki ngā tipuna me ngā urupa o rātou mā. Anei mātou e mirimiri nei ki runga i tō whenua kia tuku aroha atu ki a koutou katoa kei te mihi, kei te mihi. Tūturu o whitu whakamaua kia tīna, tīna.

0: 4eb.org.au, your online multicultural companion.
1: Namimiss mo ba ang pamilya mo? Gusto mo bang magpadala ng tulong mula sa iyong puso?
2: Sa World Remit, ang pagpapadala ng pera pa uwi ay mabilis, ligtas at abot kaya. Mahigit 5.7 milyon katao sa buong mundo ang nagtitiwala sa World Remit para magpadala ng pera sa Pilipinas, Vietnam, Indonesia, Thailand at higit sa 100 pang bansa.
3: Kami ang iyong pantaigdigang app na ginawa ng mga migrante para sa migrante.
2: I-download ang World Remit app ngayon.
3: At may espesyal na alok para sa aming mga tagapakinig.
2: Makakakuha ka ng $10 na diskwento sa iyong unang padala sa piling mga bansa gamit ang code BRISBANE. World Remit, gumawa ng mundo ng pagbabago. Kumikita ang World Remit sa pagpapalit ng pera, may mga tuntunin at kondisyon na nakalapat. Tingnan ang website para sa mga detalye. Station sponsor.
4: This is Global, 4EB's digital station.
5: Nagbabalik kami, syempre, ang Pinay
6: Chika tayo!
5: Ayan na.
6: So yun na nga, Arcel, balik naman tayo sa'yo uli. So sa mundo ng nursing na lahat ng kababaihan, alam mo maano yan eh, parang very challenging na mapunta ka sa role na yan. Paano ka napunta sa pagiging clinical facilitator, Arcel? Kasi so, nakapasok ka na sa Logan Hospital, di ba? Did you start straight away to be a facilitator?
7: No! Ano nun? Ang hirap makakuha... Una-una, hirap makakuha ng work as a nurse,
6: mm-hmm.
7: lalo na sa hospital. Ang competition, napakataas ng competition. Good thing nakakuha ko ng graduate program, pero 6 months lang yun. And I really have to work hard, show na karapat-dapat ako. I moved from ward, from different wards, one ward to another. And contract lang yung binibigay sa akin to 2 weeks, 1 month. How can you live with that, di ba? And then parang, sige, hanap na rito akong trabaho. Mm-hmm. Nag-move ako sa isang

0: private sector. But then bago kasi ako umalis sa doon sa Logan, nag-apply ulit ako kasi may ward na magbubukas.
1: Oh. And then pwede pala 'yon, different wards.
2: Pwede.
0: Pero ito, lumipat ako sa private.
1: Okay.
0: Private. And then while sa private, na-miss ko ang public. Iba kasi ang
2: iba rin.
0: So then tinawagan nilito ako pabalik. Ah, sige, balik niya ako. Masayang-masaya ako. Kasi permanent job na yun.
2: Ay, oo.
0: After a year.
1: Pinermanent ka
0: naman. Na permanent. Nung tinawagan nga ako nung manager, sabi ko, are you sure?
2: Dapat ga-include ako. Talaga.
0: Pero hindi, masipag lang siguro.
1: Nurse pa rin yung task mo doon.
0: Oo, nurse.
1: Wala pang leadership, chuwariwap.
0: Okay. But then, ayun, wala pang chuwariwap.
1: Okay.
0: But then kasi nga, ang liit pa ng anak ko.
2: Oo, ang hirap di ba i-balance?
0: Oo, tas nakakaiyak. Pag-aalis.
2: Actually, yun na nga, no, Tita Gino, sa ganyang kakumpit na competitive yung career mo, tapos being a mom pa, tapos diba,
0: di mo alam
2: housewife ka pa, being a wife pa, di ba? Parang,
0: may asawa ka pa,
2: asawa na maligali. Diba?
1: Lagi kang may bato.
2: Hello, kuya. Oo. Paano mo binalance lahat yun?
0: Aba, nagdasal ako. Napakatindi ng dinasal ko. Sabi ko, gusto kong nandyan ako para sa anak ko habang lumalaki.
1: Tama naman yun.
0: At sabi ko, naku, nurse, shift work, nakakaiyak, tulog na sila.
1: Nagisalitan kay ni RC sa pag-alaga.
0: Buti naman kay RC ano siya, fix ang schedule niya.
1: Hi, RC!
2: Hello! Mabuhay ka, Kuya RC.
1: So, talaga dyan.
0: Dasal ako. Nakita ko, clinical facilitator, syempre, tanong-tanong. Monday to Friday lang usually.
1: Pero pinag-aaralan niyo pa rin yan? Bago ka kunin, meron kang course na dapat kunin?
0: Wala naman, pero syempre, you have to work hard. You have to prove yourself that you are safe. Unang-una, you are safe.
1: So, appointed pala yan?
0: Hindi appointed. I have to apply then.
1: Okay.
0: So sa within the system, kapag may mga kasi yan, kunwari ako, I'll apply for a higher position, then someone will have to take over from me. So meron silang i-interviewin, ang tawag doon, secondment.
1: Okay.
0: So while I'm doing some other job, usong-uso yan within the system, then siya mag-cover sa akin yon, backup. So umalis, I applied for it. Natatandaan ko yung facilitator ko nung grad ako na nandun ng interview, nervous ako. So sabi, ang ginagawa mo dito? Naka-uniform pa ako kahit wala akong shift noon kasi parang ma-feel ko lang na. Sabi, kasi may interview ko. Bakit ganyan ka? Ninenervous ako.
2: So parang ano talaga, no? Parang yung personality na go-getter siya.
1: Okay.
0: O kahit na hindi ko alam, kahit na basta
1: pasok!
0: Tanong ako ng tanong. De, bumalik siya. Hindi siguro nakatiis. Naawa siguro sa akin. Basta sabihin mo lang sa interview, lahat gagawin mo para sa staff.
1: Yung pala yun.
0: So, doon yung ginawa ko. And then, after a few weeks, pumunta yung educator. Akala ko, in trouble ako.
1: Ano naman yung educator?
0: Yung educator, yun yung boss ko. So, kapag sa education department ka, you have your educator, then you have your clinical facilitators. So, yung boss lumapit. Akala ko, matutrouble ako. Pinatago ako sa opisina. Eh, di ba sa atin, sa Pilipinas?
1: Okay.
0: Sabi, yun nga, parang naku, dalawa kayo, na nakuha.
1: Wow.
0: Maghahati kayo doon, 6 months, na nakuha. Alright. Diyos ko, sabi ko, for 6 months, nandyan ako para sa anak ko.
2: Bongga.
0: Diba? Ako para sa anak ko. Then, pinagdasal ko siya, talagang work hard yung mga KPIs nila. Kailangan talaga
1: ma-reshimean. Ano yung KPIs? Hello?
0: Key performance indicators
1: nila.
0: Alright, okay. So, kailangan mong ma-reach yan kung...
2: May quota yan eh.
0: So, nagpakitang gilas ako, Tita G. Talagang, kahit kisa may, imamap ko eh.
2: Talaga,
0: push
2: talaga.
0: Okay. Kasi may time na nasa shift ako, morning shift, tatawag yung school. Yung anak mo, di pa nasusundo. Aba, teka!
2: Grabe.
0: Hindi pa ako nang magaling.
1: Alright.
0: Anong gagawin ko?
1: Yung mga handover, di pa tapos, diba?
0: Oo, tumatawag na school. Ang anak mo, susunduin mo ba? Ano ba naman to?
1: Oo. Teka muna, syempre, kayo, mga nurses nga, di ba, Joy, yung ano nyo, yung sakripisyo, yun nga, sabi mo, di ba? Hanggat maaari, gusto mo talaga din... multitasking ka, nandun ka sa pamilya mo, nandun din sa trabaho mo. Kasi,
0: napakahirap.
1: Ano mo yan eh, bread and butter mo yung trabaho. Pero gusto mo rin, abang lumalaki anak mo, nandun ka din. So dumaan ka ba sa depression?
0: Oo naman. Kasi lalo na nung parang, Alam mo, matatapos na yung contract ko, papaano na kami ng anak ko?
1: Di
0: ba parang ganoon yun na hindi. Tapos eh na gusto ko siyang kasabay na lumaki. Parang ganoon.
1: Nandun ka habang dagdasal lumalaki.
0: Ulit ako. Dasal ulit ako, Lord. Kung ito talaga ay para sa akin, ito para sa akin. Hindi to para sa akin, para sa anak ko to.
1: Inaalay mo.
0: Then nag may mga nag-a-advise din, kaasapin mo, baka, kasi may bagong ward, baka maano ka dun. Dahil nga, nagpakitang gilas ang tita nyo.
1: so
0: maganda
1: ang
0: rin yung feedback sa akin ng mga managers.
1: Yung pala ang downside ng sa nursing, di kontra-kontra ka lang.
0: Depende.
1: Right.
0: Depende. May mga tao na gusto contract lang sila. Kasi they don't wanna stay in one place. May mga gusto na casual sila.
1: Alright. Kaya pwede naman pala lumipat din ng ibang ward. Nung panahon ng COVID, naku po.
2: Ay, bongga ang COVID time.
0: Napakahira.
2: Kasi diba, ang mga frontliners, di talaga sila nawala ng work.
1: Aba, so na kayo mga talagang hero noon. So anong hindi mo makakalimutan nung time na yon?
0: Aba,
2: grabe yung mga...
1: Natutulog ka pa ba?
0: Okay pa rin naman. Kaso, yung hindi mo na maintindihan wala pa ako sa, kumbaga, wala pa ako sa side ng management to na as a ward nurse pa lang ako. So, hindi ko naintindihan, ba't ganito, nag-merge na yung mga ward, ganyan, bakit, ang hirap. Tapos, ayoko na sa ward ko, lumipat ako, nag-swab ako ng mga ngala-ngala, tsaka mga ilong.
2: Natatakot ka ba nun? Kasi syempre, di ba, noong time na yun, hindi, wala pa yung vaccination.
0: Kasi uuwi ka.
1: Baka meron ka
0: din. Hindi mo alam.
1: Hawa-hawa
2: sa family, grabe, no?
0: Tapos, syempre, nag-swab ako, minsan,
1: nagkaroon ka ba din?
0: Oo. Nagkaroon ako.
2: Karamihan naman.
1: Ikaw, George. Ba't sinasabi si George? Ba't ka nagkaroon din noon, Joy? Sa ospital ka na ba noon?
2: Oo, noong time na yun. Tapos nag-sleep over din kami that time. Pero wala. Ganun din. Yung takot din. Kasi may anak din ako eh. Kaya parang, oh my God, pag umuwi ako sa bahay, baka mahaba sila. Pero nakakatawa noon kasi sa apartment kami. So si mama nandito pa noon. Yung pamilya ko nasa loob ng bahay, nagawa si mama ng parang maliit na room sa labas ng balcony.
1: Doon
2: ako sa balcony.
1: Oo.
2: So, diretso ako sa balcony, dadalan lang ako.
1: So, kailangan talagang i-isolate, nung mga panahon.
2: Kapag
0: nagkaroon ka.
1: Ngayon, mula naman noon, natapos ang COVID, nahirapan din, siyempre, kayong lahat, mga nurses talaga, ang dakila, ng mga talagang...
0: Ang mahirap, para sa akin, Joy, ha, ay yung mask, ang sakit
2: grabe.
0: Ng tenga ko.
2: Tsaka yung papalit-palit ka ng PPE all the time, yung mga mask, yung aprons.
0: Ang sakit ng likod ng tenga ko, tapos nakasalamin pa ako. So, grabe. Pero, yun ang, trabaho okay lang yan eh. Pero yung iniinda mo
2: yung face shield pa, diba?
0: Yung face shield.
2: Grabe.
1: Pero, naiintindihan nyo din ng mga pasyente nun? Kung gano'n din sila nagagalit, naiinis.
0: Kasi, minsan, hindi yung
2: frustrations na rin yung mga pasyente.
0: Bago ka pa makarating sa kanya, magpipi ka muna.
1: Yung mga hindi kayo makaihi, hindi kayo makapunta ng toilet, paano nyo minamanage yan?
0: Well,
1: nagagalit din ba kayo sa ward nyo? Nagagalit kayo sa head nyo? Ganyan?
0: Actually, ako nun, thankful ako eh.
1: Kasi hindi ka makaihi?
0: Hindi.
2: Walang break time?
0: Thankful ako kasi may trabaho pa rin ako napakahirap talaga nun. Okay lang yan. Ihi lang yan eh.
2: Kasi lahat.
1: Pero di ba sabi prone kayo na baka magkasakit din kayo?
2: Nagkasakit naman marami talaga, Tita G. Yung lashes ko natatanggal.
1: Pero, kumbaga, tuloy lang talaga ang trabaho.
0: Tuloy-tuloy ang trabaho. Ikaw na nga talaga ang magno-no.
2: Pero bongga rin to si Arcel, no? So from all those experiences, Arcel, what made you decide na pinlano mo ba na maging facilitator? It just happens lang, no? Parang the way.
0: Siguro maka-Diyos talaga ako. Pero hindi ko masasabing mabuting tao at maka-Diyos ako. Kumbaga...
1: Ikaw na!
2: Kasalan nga natin.
0: So parang guidance, ganun.
1: It's meant for you,
2: Totoo diba? Talaga.
1: Kasi kahit naman mangyari. Ipagdasal mo, kung hindi naman nakaukol din sa'yo.
0: Naalala ko, Joy, na nasa age care ako, no? Meron kasabihan sa atin yung bubulungan mo kapag malapit ng makita si Lord.
2: Totoo.
0: Malapit na ba to? Bumulong ka.
2: Meron niya ganyan.
0: Kasi parang yung ang huling senses na mawawala is your hearing. So pag narinig nila yun, pag minsan, dalhin mo na problema ko, ha?
2: You can go.
1: Ngayon, di-establish na siyang nurse, facilitator, clinical chuwari-wap, di ba? Paano mo napapasok yung pagiging musician mo?
0: Paano mo naman,
1: passion mo yan.
0: Matagal ako din tumugtog.
1: Oh.
0: Shout out kay Kuya Ian. Si Kuya Ian talaga nag-push sa akin na sumama dun sa dad niyang banda.
1: Kuya Ian.
0: But it comes with the price.
1: Oo,
0: madami kang isasakripisyo.
1: Pag-aralan mabuti.
0: Mabait ang asawa ko. Kasi, although no mga first few years, hindi rin kami nakakaintindihan.
2: Ako, yun yung mga old
0: na. Uuwi siya, nasa piano ako, walang sinain. Piano, anong piano? Pero di ba siya nagre-reklamo? Yun, kasi kailangan ka talaga mag-invest eh. Invest in yourself. You have to improve your skills. Ang tagal kong hindi tumugtog.
2: Totoo talaga.
1: Kasi passion mo naman talaga, kaya hinahanap mo rin.
0: Ano mga nakasama ko, musician.
2: Saka bumabalik yan eh. Oh,
0: 8 years, hindi ka tumutugtog. Tapos biglang, sige, sumama ka sa amin.
1: Alam ba sa ospital na ikaw ay musikera?
0: At some stage na laman nila.
1: Oh, dinamay niya pa ako.
0: Sinama ko si Ate, kasi sa ward namin, kada Christmas, parang nag-pledge ako na, may mga carol. So, Ate Jem, free ka ba? Alika, mag-caroling tayo dun sa...
2: Ay, bongga. So,
1: di ba tayo din, Joy?
2: Oo.
0: So, I invite you to.
2: Ito rin sa work ko, invite ko kayo.
1: Okay. Sige, tigil muna tayo dyan. Pagbalik natin, ano ngayon ang ibibigay mong mga payo? Maraming mga, parang number one yatang course ngayon ang nursing.
2: Palagi naman.
1: Napaka-in-demand.
0: Palaging in-demand.
1: So, ano
0: Marami ako dyan sa mga nakikinig dyan, lalo yung mga aspiring nurses. Naku, marami akong
1: yung mga opportunities na
2: pwede i-share sa
1: inyo. So, patuloy po kayong nakikinig dito sa amin sa
3: Pinoy Chika Tayo.
1: Thank you, Sel. Thank you, Joy. Magbabalik po kami.
4: For all things multicultural, there is Global on Digital Radio.
1: Eto na nga.
2: Yun
1: okay.
2: Na nga.
1: So, ang mapapayo mo, Sel, bago tayo
2: matapos.
1: Tapos pa.
0: Gusto ko pa.
1: Pero ano yung mga gusto mong sabihin, i-share, ipayo, mga klase ng mga mapanghawakan, makapitan,
2: diba? Mga aspiring.
0: Lalo sa mga Filipinos out there aspiring to be an Australian nurse. So, unang-una, napakaganda ng pagpapalaki sa atin ng mga magulang natin sa Pilipinas. So, hold on to that, yung mga morals, yung mga discipline natin. Values, yan. Totoo. Hold on to it kasi magagamit mo yan sa trabaho.
1: Mm-hmm.
0: Pangalawa, always put yourself out there. Always look for opportunities. Lalo sa Australia, you have to ring people, you have to ask people how they're doing their job.
1: In other words, mag-effort ka.
0: Yes.
1: Oh.
0: And then once you're there, make sure you know yung ins and out. Lalo mga policy, especially nurses.
2: Grabe
0: always.
2: Politics, no?
0: Policy. Mga policy.
2: Lagi nyo alamin
0: kung paano nyo ma-access ang policies at saka work. Yung scope of practice nyo, make sure it works around that policy.
2: Oo, totoo.
0: And then, don't stay as a, ward nurse. Always look for opportunities. Tell your NAMS. Meron kayong mga tinatang na PDP, professional development. Tell them, I want to be this when I grow up. In 5 or 6 years.
2: Along the way, no. Totoo talaga.
1: Masaya ka naman ngayon. Ano man yung binigay sa'yo ngayon na
0: challenging
1: task.
0: Challenging. Very challenging.
1: May promotion pa ba yan?
0: Clinical consultant ako at some stage last year.
1: Mm.
0: Very stressful kasi organizational level.
1: But with great power
0: comes great responsibility, right?
1: Yeah. Pero kaya naman.
0: Kaso nga lang ibang level na talaga.
1: Yeah. So ikaw ngayon na bilang kumbaga established nurse, fulfilled ka naman sa buhay at masaya ka naman sa trabaho mo.
0: I'm very happy. I'm very grateful.
1: Opo. Ngayon, sa pagiging isang musikero nga ni Arcel, na-invite ko naman siya, kaya po-promote natin dahil...
2: Ito na, effective.
1: Ayan
2: na.
1: Isang araw na lang. Ay itong bukas, 31, tapos papasok na ang Agosto.
2: Ay, buwan. Na pala. My God.
0: Buwan ng wika.
1: Opo. So, Arcel will be there, part of the entertainment... kumbaga sa kanila yung mga doon tugtugan.
0: Maganda yung mga tutugtugin namin.
1: Meron akong kinukuhang isang host, hinihintay ko pa. Kaya tignan natin kung talagang ang kanyang pagbabalik.
2: Ayan na, may pagbabalik.
0: The return of the comeback.
1: So, mula po ito sa konsulado ng Pilipinas dito sa Queensland at kaaliado, of course, ang FABS. At lalo na ang nag-organize ay ang inyong lingkod mula po sa Sikat Theater Group. Nagpapasalamat ako kay Arcel at tumulong naman siya sa akin para sa pagbigay ng tugtugan. Kaya ang buwan ng wika po ay darating sa August 22 sa Impact Church. At tayo po ay magdiwang ng ating mga sarili nating wika. Iba-ibang mga ano to, dialects, mga taga Kapampangan, mga taga Bisaya, mga taga Ilocano, yan, magsasama-sama tayo dyan, diba? So, it's a collaboration with the Filipino community groups to be led by, ano nga, Sikat from FABS, diba?
2: Kaya, may ticket ba yan, Tita G?
1: Wala, libre yan.
2: So, kung kunyari gusto manood ng mga listeners, saan nila pwedeng hanapin?
1: Magpa-register lang po sila sa Philippine Consulate Queensland at ilagay nila doon ilan ba silang darating. At sana naman magkaroon ng konting konsiderasyon magdala ng kanilang mga kakanin mula sa kanilang galing na rehiyon. Diba?
2: So saan nila mahanap, Tita G? May Instagram ba? Or...
1: Opo, naka-attach doon sa poster ng Buwan ng Wika natin. Opo, o kaya basta pumunta lang sila sa website ng Philippine Consulate Queensland.
2: At makikita na nila. Ayan.
1: Tapos may mga darating pang mga concert, kaya tayo po ay maglibang ang Bex Battalion.
0: Ay, manonood ng Bex ang mga nurses.
2: Yes, gusto ko yan.
1: Yeah, Bex kaya Battalion. Pumunta na lang po kayo sa, of course, Facebook ng FAST Events. Mm-hmm. Opo. Pinabati po namin si Dixie!
0: Hello, Tita Dix! Good evening!
2: Hello po!
1: Binabati ko din lahat ng mga Filipino community leaders na magkaisa para sa ating mga iba-ibang klaseng mga, ano tawag dito, ginagawang pa-events.
2: Tama.
1: Diba?
2: Para sa ating
1: marami,
2: mga kababayang
1: ang daming lumalabas
2: Pilipino
1: ngayon
2: dito.
1: Diba? Kaya sige lang. Basta
0: support. Let's support each other.
2: Support,
1: at ang importante doon, nakapagbigay kayo ng kasiyahan, yes, at talaga namang totoo yung inyong piniprisintang klase ng
0: layunin.
1: Opo. Diba? Okay. So magbabalik po kami. Meron na lang po kaming 10 minuto at may mga kung anumang batian o kung anumang pong mga advices pa mula kay Senyora
2: Arcel?
1: Joy.
0: Senyora Joy.
2: Nagtuturoan na.
1: Salamat po. At Arcel, maraming salamat.
2: Thank
0: wala
2: you,
0: problema.
1: Mag-shout out ka muna. Baka
0: ay, nga pala, shout out sa, ano ko, sa Jawakers ko. Hi, Arcel Boy.
1: Arcel Boy.
0: Sa anak ko, nasa baba si Arcel, tsaka kay, sa Naa. Salitang Becky, sorry. Hindi, bad word. Hi, Sean.
1: Okay.
0: And then, so, may po-promote lang ako quickly.
1: Opo.
0: So, yung mga educators ng Logan Hospital, they put up a Facebook page called Nurse Growth Academy. So, yung mga aspiring nurses from the Philippines that want to get AFRA registration, they can help you out with it. Tapos, yung mga preparing for OSCE, so, may mga seminars sila, webinars. So, come check their Facebook page, Nurse Growth Academy. So these are real educators working in real life hospitals.
1: For free?
0: Yes, for free. So like lang nila doon. May mga live webinars sila. And of course, so like my page,
1: my
0: page. Oh, yes.
1: Actually, bala may band tayo.
0: Ah, may band tayo. Yes, yes. We have a band. It's called the Vibe Authority.
1: Ay,
0: so sila yung nag-close ng bayanihan.
1: Correct.
0: Hi to the members. Raph, CK, Jobs, Daryl, and of course, Angelo. Hello, Angelo.
1: Okay. Alright. So, ano muna? Ipasok naman muna natin. Salamat, Sel. Ipasok natin ang mga news dito sa Australia. At pati sa Pilipinas.
2: Pilipinas, oo.
1: Mag-umpisa na ako sa Philippine News natin ngayong araw, July 30. From Manila, Philippines, nearly 7 in 10 public schools nationwide stand on land that has yet to be titled in the name of Department of Education, DepEd. A long-standing ownership issue that could hamper the government's efforts to accelerate classroom construction, according to data from the Second Congressional Commission on Education, or EDCOM 2. Oo nga, kailangan talaga nating ayusin naman to, utang na loob. President Ferdinand Marcos Jr. said in his fifth State of the Nation address on Monday, July 27, that the government has mobilized several agencies to help increase DepEd's annual classroom construction output. The agencies include the Department of Public Works, naku, eto na naman tayo sa Department of Public Works, the Philippine Amusement and Gaming, PAGCOR, the local governments, which Marcos said would serve as a additional production arms in addressing the country's classroom shortage. The president also announced that the private sector would begin constructing more than 16,000 classrooms in Luzon through public-private partnerships. And he said that more PPPs with higher production targets would allow follow the Visayas and Mindanao. Thank you. Ayusin niyo po talaga ang mga classroom, utang na loob. Kasi ang education, ang pundasyon ng isang tao upang ating, umangat.
2: Tama. At diba? Ang ating mga kabataan, di ba? Opo. Yun yun.
1: Okay. Sa ano naman, Australia.
2: Ay, kasama pa ba
1: anong
2: Australia?
1: Sabi? Oh, ano yung mo lang? Iksiyan mo lang.
2: Oo, yan, yan. Leading economist tempers cut hopes, warns cash rate still needs to rise. While the big four banks have declared the rate hiking cycle over, one prominent economist says Australia's inflation crisis remains. A leading economist has tempered forecast that Australia's cash rate has hit its peak in its tightening cycle, saying the nation's lingering inflation problem was still beyond a joke. The big four bank now predict the Reserve Bank of Australia will hold rate starts at 4.35% in August before beginning to cut in 2027. Many economists were surprised at consumer price index data released on Wednesday, which fell below the RBA's forecast of 4.8% by mid-2026. But Warren Hogan said the headline inflation figure of 3.8% down from 4% met his expectations, adding he thought that the RBA had overcooked its outlook. The managing director of EQ Economics has long advocated for the cash rate to go to 5% in order to squash inflation, and he told News.com his position has not changed. My thinking is when you really don't know and don't fully understand the forces of change, but you do know you've got a problem with inflation, then you should always err on trying to deal with that problem as best as you can, he said. Because in this country, it's sort of getting beyond a joke, the inflation issues, because it's not just affecting the economic performances.
1: Yun.
2: In Tagalog, Tita G, ikaw na yan.
1: Basta may inflation.
0: Okay. Nararamdaman nyo na ba ang inflation?
2: Nararamdaman mo yun.
1: Meron po kaming hinanda.
0: Ito
1: po ay inaalay namin sa mga International Friendship Day ngayon. Kaya ipapasok po namin ito bago po kami matapos. At nawa tayo po ay maging talagang isang ano ba, kaibigang maaasahan.
0: Nagkakaisang
2: para sa ating Friends Day.
1: Oo,
2: ayan.
1: Oo. Okay, so
0: sige, bira.

0: salamat, Sel.
1: Maraming salamat sa inyo. I enjoyed
2: Oo nga, the thank interview. Thank you so much sa mga advices din. Arcel. Dapat kasama Tita na Arcel. Arcel. Kita ka rin tawag, di ba? Lahat na. Lahat na nag-isip dito na eh.
0: Sumali. Kaya mula po dito sa amin sa Pinay Chika. Teka lang, tatabi ko lang po yung Word 600 kong gitara.
2: Thank you so much kay Tita G for playing the guitar. Sana nakikita nyo lang lahat. May video naman dyan. Oh. Next time ikaw naman, Arcel.
0: Video. Walang nag-video.
2: Ayan o.
0: Meron, buti na lang. Okay. Ako, sabi ko nga kay Arcel, ako bihira akong makanta, bihira akong nag-perform. Dahil, alam mo yan, kailangan ano ka lang.
1: Reserved.
0: Humble ka lang. Oo, diba?
1: Reserved. Very reserved.
0: Matagal na kami magkasama ni Arcel. Kaya alam ko na mga...
2: Galaw nito eh, no? Kabisadong-kabisado na.
1: Pag nandiyan na si Tita Gemma, ninenervous na ako. Hindi pa tapos yung show, tumatawag na, oh, yung part na yon medyo na ano ka, walang hiyan.
0: Kasi diba, musikero tayo eh. Hindi naman tayo perfectionist, pero gusto lang natin maayos, malinis.
2: Maganda, tama.
1: May time pa na natugtog ako, lagyan mo na reverb yung mic mo na habang nasa stage ako, walang reverb yung mic mo. Paano ko kung kalagyan ng reverb?
0: Para magandang bagsakan. Diba? Okay. So, ano ba mga parting words nyo? Sige. Ay, teka mo na, dahil International Friendship Day, matagal ko na pong kaibigan tong dalawa na to, buong puso po ako nagpapasalamat sa inyo.
2: Ay,
0: sa hirap at ginhawa, nagsama naman tayo. Tama. Diba? Bayad na ba ako sa utang ko?
1: Meron pa. Meron pa.
0: Meron pa. Alaga lang. Opo. So, tayo po ay lahat laging, kumbaga, magkaroon ng takot sa Diyos. Dahil kung tayo may takot sa Diyos, tayo po ay nagiging talagang mabuting klase na individual. Diba?
1: Oh, yes.
0: Opo. Sel, maraming salamat, Joy.
1: Maraming salamat.
2: Thank you, DJ.
0: Oh, meron ba tayong mga parting words dyan?
2: Sige. Ako, magsishoutout lang ko. Just wanted to greet my friend in Townsville at the moment. Hi, Tom. Hope you're doing well.
0: Wow.
2: See you when you get back. That's it.
0: Wow. Bakit may parang naging bulati ka? Sa pagdating.
1: Sino si Tom?
0: Ayan na.
1: Si Tom?
0: Si Hiding Tom ba yan? Tom? Peeping Tom ba yan?
1: May pa-tom-tom ka ngayon.
2: May pa-video pa ako, diba?
0: Hi,
1: Tom. Hi, Tom. Hi, Tom.
0: Ano siya? Masaya ka naman. Masaya ka naman dito.
1: Oo, masaya ako.
0: Okay.
1: Masaya ako.
2: So, kailangan bumalik
1: ka. Aliligalig niyo.
0: Diba? Pero diba, ganun ang programa. Kailangan may natututunan.
1: Very spontaneous. And I like the interview.
0: Ganun. Kumbaga may napupulot ka ding aral.
2: Yeah. At masaya lang.
0: At masaya lang ang buhay. Sabi nga, totoo lang kasi kami ni Joy. Alam mo yon?
1: Mm-hmm.
0: Being spontaneous is being also genuine.
1: Yes.
0: Kasi kung ano yung nakita...
1: Spell genuine.
0: G-E-N-N-U-I-E-N-E.
2: Hala!
1: Wow!
2: Ayan na siya! Walang buwanan yung left brain.
0: Hindi, kasi being, sa being authentic or authenticity and integrity always win. Why?
2: Why? Why nga ba, Arcel? Why?
1: World peace.
0: Because it's Z, X, Y, Z.
2: And I believe.
1: And I believe.
0: Sabihin mo nga yung, ano, yung tanong sa'yo nung nanalo ka ng...
1: Ay, Miss World yan. Okay. Ano, Miss World, Miss Earth.
2: Nakalimutan ko na, Miss Earth.
0: How is authenticity and integrity always win, Joy?
2: Because it actually shows you, and I believe. Thank you so much for that wonderful question, Tita G. I do believe that authenticity is very important because it shows you, ayan na, nakalimutan ko na. Ano
0: because
2: na,
0: even if it
2: doesn't,
0: even if it doesn't look it in the moment, that people will either meet you in your truth or quietly exit your life, nothing real can ever be lost by being honest.
1: Yes. And kulang pa, Joy and
2: World Peace.
1: Yes!
2: Thank you, everybody! Yun talaga yung part ko doon.
0: Sa susunod pong week, ewan ko po kung kami sa
1: si Santi na
2: kung may programa pa tayo.
0: Opo. At salamat talaga sa gabi na to. At kami po ay pinaunlakan nga ng aming bisita. Yung mga gustong sumali sa atin, Joy, di ba? Okay naman eh.
2: Oo,
0: diba?
2: Message lang kayo. Come on, join us. Pero ito sa
1: enjoy,
2: Arcel,
1: enjoy
2: naman,
1: dito,
2: balik.
1: Enjoy. Enjoy dito, enjoy.
0: Opo. At sa mga susunod po din ng mga broadcast namin, meron pa tayong mga, lalo na yung mga kabataan.
2: May mga line up,
0: opo. Ikaw, sino ba yung mga naiisip mo?
2: Secret! Surprise!
0: Diba?
2: May pakilig.
0: Kasi ang maganda talaga sa Pinay Chika tayo, si Women Empowerment, Of course, yung mga naging
2: inspiring stories
0: journey nila. Mm-hmm. Ito nga, sabi niya, Tita G, ano gagawin ko doon?
2: Pero hindi mo malalaman until pag-usapan talaga, di ba?
0: Di ba, karamihan sa mga nagiging guest na, ayoko na, iyoko na. Tapos, non-stop.
1: Non-stop pa sa ako. Naiyak na ako kanina, kinukwento ko yung buhay ko.
2: Pero in fairness, thank you so much, Arcel. Very inspiring talaga. Imagine from being a student, tapos becoming a clinical nurse. Ibang-ibang level yan.
0: Okay. So, next week, magbabalik po kami. Patubayan po tayo ng ating poong may kapal. Tayo po ay laging magbigay ng konsiderasyon sa isa't isa. God bless us all. Joy, thank you so much.
2: Thank you, Tita G.
0: At mabuhay po ang mga tunay na magkakaibigan sa araw na to. At tayo po ay talagang laging maging mapagpasalamat. Salamat po.
1: Mabuhay, at magandang gabi.
0: Ito po ang inyong program.